0: Turangara ni mami kalou vina wele wuna singa ni nda ina kaukwani adhamu ni chesu. Chawa ki mami tada kebe kemo ni ina kalou dhevera na kalou ni e parama ni aisake na kalou na cha kwape. Kemo ni nani mami kakedanga. Na wele wuna namo ni alatambu kwa sa tuwa teki ki mami na ingu taurai rai sanda upaka edo ka kena ni mami mula. Kena ni mami matabu bale. Dono vetumberi nangasi ni buli lebu. Sa tumberi ki mami ka wakata buli di ki mami. Kena veka avuni, membaleti kemuni na ne mami kalou, na veka titomu membaleta na nomuni matani tu. Na wale wana singa ndai, wakalonga tani membula, na wale wana nomuni vwasa, na wale wana nrombula na lube muni. Na nomuni tamata na nomuni banda, na nomata vwale, ni wakalonga takiru na singa ngo, maswe ni kaukuni adhamu ni chesu, mami turanga. Mami soro kwa saya adhamani mami wakambula. Amen. Sakinda wana nanda mula ni ata tali ni wani turango chisu. Nibu sota madha sauti wa sianga ni tiko. Nibu kuni tebi mati tebi yo tiko. U sianga ni mani yadu mai. Yo satoru tinga wapa malua. Nibu nandrenri yo dhuruma. Bidha bata na mati iti ungo sa bantike biti kwa bunuai. Au lako ya ni lesu mai, waga lesu mai. Yo baka wabimi nakatakati unga nakalogu. Pagungitia undo na posa tukuna tevita na sami tevita na sami lima sanga vuluka lima ukila netikini waltambu enda kila vinaka. Na sami lima sanga vuluka lima netikina ruo sanga vuluka rua. Mbiyuta vichu avana nomu idola dola bimbi kethanga. Na toko ni iko kokoya. Na senga ni laivira na yalondundunu. Mera waka yabalati. Na nduana ngaona. Turanga kena marama, ena senga ni rao ni mbiti kenda na nanda kalou. Niku sa solia na nomu mbula wana kalou, niku sa piwivutu ni taka na nomu nrenre, nomu lenga, nomu idholo dhola, nomu wakadhalka, na nomu palapalatha, na nomu nrenre, na kalou itu watike iko. Ena senga ni mbiti iko, ena ndu na maona. Mepaka itukuna na, ena kena baso pala, and cast your burden unto the Lord, and he shall sustain you. Ena wakambula iko. Ena toko ni iko, ena tiko batike iko, ena ngauna ni nomu nrenre, buliki na nomu mbula ni wakambauta na kalou. Ya na kalou ena buke iko. Na kalou eni sereki iko, ma ena nomu loma wadha wadha keda nga, turanga kena marama. Nomu nrenre sa lako uva wawati, na nomu veka kwa dhuruma, na venga una sa wati, veka ibisuki iko kena nomu matapu pale, na veka loma wadha wadha, Vika o lomo odo taka membalete na nono tumbula na lubiamu na kalu. Ena buke iko. Ena sirei ki iko mana nomu lomo odo odo kethanga. Sono ngauna ena kautu mevikenda lead us to despair. Se ena kauti kenda kena sono ngauna menda elu leilai. Menda virutaka leibi ni tawelu. Ia na ngauna sa kilei koea koe lomani iko. You have to know who loves you. Milete na lolomandina lako maivuana kalu. O dhena soliviko na bagadhimu. O dhena bagambula iko. O dhena siriki iko. Mo bagambauta nyo koyongo kwa sa tundei, sa taudhoko, kwa sa tubu anakakeda nga kwa bagasangara, me marweki na nomu mbula, kena nomu matapobale, kasulia talanga vei iko na bagadhimu. Turanga kena marama na singanda indai, na nonda kalu e rawata na kakeda nga. Senga ni nduana ka, e senga ni rawata. Uno pita ni karu ni pita ian do leiba ve ko na no mundo lo modo da kedanga ni sanda una no mi ke mundo talanga ko ko ya ni sota ne karu ne mateni pita mateni pita wa se lima ne tikene vitu en de kla levu turanga ken marama ia ni konda o kauta na no mulenga bona no mukalo na kalo en voke iko en tuva te ke iko en sote vi iko en a kauta leibi na ve ka kedanga na ve ka kedo ko vasanga tiko nga ve ko ya you have to cast all your cares upon him because he cares for you. 1 Peter 5:7. Friends, wherever you are listening from, God can do anything. God can protect you. You just need to understand his power. You need to understand that he is much closer to you than the garments we wear. The good news, God sees what we can't see. Na veka titombu, na veka mendakila, Ni kalou e raida na beka enda senga ni raida. Na kalou e na baga rau taki iko, mo maro iko, me pirimbaiti iko, me ngai baga iarangi taki iko. E na beka sa raida rau, me kemo meada e na lago mai kibe iko. He can see what we can see. He doesn't know. He does know everything, but we don't know. You need to trust. The process of trusting him is very important. Your plan is to trust in him. Your plan is to worship him. Your plan is to know that he knows everything. Because God can save your life any for multiple times because he already know everything. He's the Alpha, he's the Omega, the beginning and the end. Kwana Alifa kene Omega, kosa tikabuna, kwana paka utia talanga. Sedaban and rendre kodruma, na klo, errawata, na kakeranga. Turanga binawa libo nomini
1: posta. The local one, 2
0: MIA FM. Maswe na kaukoni ya dhamu ni nga chisu. Chisu na nima mituranga. Na nima misoro kwa saya adha mani mimi bambula dina dondonga. Emeni.

0: Local community radio station. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. 95.1 to MIA FM.
1: Yo, na wale bu a kalo ninganga isa kalo koko andi nanga na na kalo yo na wale bu sa ndu na kalo ko. Tuk tuk lelak sara mana nanda bunu ruangan itu tuk ko via wasia weekenda na itu tuk mana nanda bunu. Nai matenga membeleta na lenga lebu sa edu tiko mena nando vanu me viti. Sa mbiuza ki tiko maikina erna sa kreatio na lenu vanua. Beleta na lenga sa edu tiko me viti na mate dha dobi tobi. Fiji social crisis demands is so urgent. Beleta na mate dha kwa sa edu tiko me viti na HIV. Sa tumanda na sa tuna pakaianga taki drugs sangai pakai lebuta karena na tebi mate na drugs kuasa itu cuma nanto panua sehingga ni langgal lelai gua na taman ni langgal lebu turang kena merama kosi bini ada biru tiko na tambang gua na kena bangat taki na poli taki ni drugs nonra involved tiko ay na drug dealing kena poli taki na drugs ersalah kau na bulangi irna musulmani kau era tamata lokida merlei Warusana nanda panua, kwa kuti renio kayum kimbeni marama. Ersalai drug dealer, ersalai drug lords. Ersalai kipagadagadaga takina nanda ngwane. Rupagadagadaga takina nanda ngwane, merupagarusa irutali nanda ngwane. Kena nanda kautamata. Ena lele saravirna bulangi, ena involved kena drugs. Ena libunga hiru nanda ngwane. Ralago mena koro, ramai buli bagabo. Sengi baka tabuli dibinak mai pale, sengi ni rarer baka na lawa, sawati na kaiviti, kona kaiviti kwenye kila, kio varong tiko ni kuwa, iko kila binak, na itambao kima mi sengi ni kima mindo biro kopi, kima mindo biendo kai, kima mindo loloma, kima mindo bi kawitaki, kima mi bi baka rorotaki, mbalate ana kaiviti. Kaibiti no anongo ko somanda nga sala ko tikuma na ma yer mai daga da ko era lot mingo na work skills e work kapa ko era lot mena mai daga da mer listali da reidira nga ando ngor sin kaibiti ngor sus ke da mai na tau ngor sus mbaga mai pinguawa se era sus mai bana buno ni kaindia era sus mbaga mai na sona bonu e sanga kina na e sanga ni korro era tarapale baga vitalia bete sanga tuna non ritopa pa bonu Kende susungme na koro, enda susungme eni baga rau, baga banua, baga turanga. Enda bengarabi, enda garabi angona. E baga tabulidibi kenda na dakaba na itopa baga banua. Enda kilana itutu baga banua. Enda kilana idabuti baga banua. Irna katamatabu unangonongo sasianga. Era sama itomi buki-buki ena banua ni tarabale baga vitalia kena banua rasusungme ikina. Ngere tukone tingo nera kaibiti. Sarletini na drugs. Wira sarangango kwa sarapakabuna me adhokina pwelebuna matatha ni HIV. Ena ngono ngoo maibiti. Ngoona lenga sa tiko ibiti na ngono ngoo. Sakirena, ubiti sakirena Ministry of Health. Me intabini maibakoto tolo. Me marroi na nonda mbula. Marroi na mbula ni kaibiti. Kini karua ni tutu kuturanga kena marama, meyado na wakana numi ni Fiji deye nanoa, maibiti sarakirea kena na itambangone, merongo talanga nando monra. Sa maibili utakitiko na mbaki bitu sanga vulu, olu sanga vulu, sianga ni nduan na ka, sianga ni up to date na nona kila mebaka enangonongo. Kwa ngone asandondonu kina o ira na itambangone meradhuriani, meravei buke, Mera baga tabulidhi o ira nangasi kwa saritiko lomea na nonraitabi mera tumberi ira nangwane kwa radhuriani. Mera iliuliu ena singani mataka. Sina ramai kodoba tiko ngane bili utake baga tiki ruto rambuka. Baga tiki tuitha kau, tuina mosi. Ira kethana tamatango, vya o ira tamata. na nonra turanga nonra turanga me nonra ponua er na numiranga bakatikira er sini lomana ni tokei ndon mera duriani o mai tukuni bi rambuka na na lago meke mo lisutale mo bakata bulidira na itambangone. You have to train future leaders of tomorrow. Ni tokei ka ko io tau io ya saranga na bunungu lisutale Yes, yang. Se tu tu patanga na ka da ka patanga mai ko na u lu ka u ya ko sala ko mbani marama se me me da ka patanga tiron tama tonga ngo sanga i da sar mlete ni tul na pati mai nona mate ni tuti mai mate ni tuti ko e se na vi rongodi e se na vi e vi po so so ti se na vi rokobi e randu i langa ta nga na na ka na numa non rapati e se ni na langa ta na ka na numa na itoki kana numa viti ke baka esenga ningarau ni na ibarau na irna tamatsara lako tu ni biti rasa pakatara no biti na bunno lilai sara durunga ni baka vitalia na business people ir kai chai na na muslim mani na kai india era kai muslim mani rasa durreni ye bogo si bini sa okenda o irna no anda era sa lago mai kime mi sa lago mai no bolu sanga bulu e o mai bibutu ni ndormi tu nga mai biti blete nu tamata kele yau na puno ulago mekina uvilu tek mekina tibu me korni buli mana primary school high school lago mai dagda ba mateni tu automatan do tani mi ulai buli chapa ni ndali umuri te kitali mai bir na bekanda yana kai lenga tiku ni toki na liumuri da bi sel kabataki yana kai lenga tiku mai bit sa ave kina na mate va kina drugs sa duru mai kina na ndalo mani vale na ndalo mani kor ena punua ena bi sana enda da butu mekina sa ndundunu kina me bebu ke me zakaba na mateni tu endona ka merani lomani kina na kawitoki. Yanga ni tukutuku, rua kwa uvina kata mwaseani. Iren tambangone, merasanga ni mera baka tabulithi, mera tumberi, mera grum taki, mera ni liu liu ni singini mataka, ni ramarroa itiko na nona kata mata. Na kata mananga uni saa sibi na dua, ena fiwa na miniti. Tata lamadhi wikendara serre, ena ser wo enda ronga de tiko pa maru te kanda tiko ena ser rasa ronga de rapina ka talanga na no ndo ngani tambango ni ena ngono ngo ta ka kuna no mi kanda tinga ba te kanda chisu na we kanda dina mai ve jo na sau

0: where the heart of Griffith lives. You're tuned in to 2MAA FM 95.1, the local one. Hashtag part of your community.
1: Naka uva mbotani da marotaka na veisere pakospeli en da va marote kina, da bulongo di kina, da vananum kina, da vakaukua te kina. En angonan rende en da sambula kina. Na ivalu sa lako ngama ina via sana. Uira na vilitaki, kwa indundunu meramaro roya, na katamata, era sa vagavuna na maboa, na tangi, na mati. Ρε τίκο να υπάλλου. Κάει εδώ τίκο ρο βγαδόρ τε δάτε. Βγαδόρ τίκο Ρουσία, βε Ικραίν, θα κάπω η Αμερικά, βε να πονούα βγα ΕΡΠΕΑ. Τώρα να κεν μάρα μας λεγαλέκα να γνώνα. Τα ρε δεν βήκα και θεά, μπέτε να πω σε νικαλού ουσά του κονό ότι του. Ιο κέντα να γνώνγω, ουσά κέρι κέρι πάγαν μπίμπι. Menda lomana na kalu. Kilani lebutiko na wanga, lebutiko na sota, lebutiko na marau, lebutiko na bi solibuti, lebutiko na tamarau takatiko na nondambula. Tini lako batatiko kena bi solibuti. Na ngune angoana na bika kethea. Yena kake de mebukarauta. Menda topolea, menda maroroi tika na nondambula ni biokani kena kalu. Songsongo lutu, ndine na odhakabitika ni songsongo kani songsongo lutu, odhatakatika na kani lutu, sule tika mbaga na namuwa misinari, sule tika na namu ikatini. Ando, sule vi, thakatika na sebu sebu, kena ngalongalu vi talatala vi irna, so tala ni tamata ni kalu, ngarao na tiko. Na kalu nda ububu, enda ngaraba tiko. Nangauna sana pakatamba kinduwa kina naka kwa endunu me lagoba na kalousa, lago tingua abana tamata. Bila teni lagoba tatiko kena pati, kena marau, ea menda garauna. Menda lomana na kalou. Sa ruilebu na marau, sa ruilebu na pati. Randa tukuna kaibalangi, oh, they just pati animals. Bikenda nda rongo za e posada. Ese ngaya na posa sanga sini posa wala nga bakbaranda. E kandina, mbalata nadaba. Mbalata ni saa ngusu ngusu pati nga. Nyo saa ngusu ngusu losi, saa ngusu ngusu na pati. Mbalata na loma ni mbatini tano, adhaka ngakina na vitalno wa siyangana mbatena. Vitalno ni ngito, vitalno wa ka siyangana ni kautama hindu na mbula. Kwa yao kenda menda ngarau ni kenda. Na nungumbula yao susuma hindu na bufa le turanga. Ani to valile busi ndadaki na nalosi pa Italia kata le sona vali turanga ya saivi piti. Pete ulama na korni mbatileka. Mbatileka kwa ipaka yang ataka uratu zokambau. Bila tani mbatileka na tuyo maro. Kwa siyanga nikila ando na mokila. Na matibolu rere baka taundu uratu zokambau na matibolu na tuyo maro. Ayaw na kena, ayaw ulama na matavuali na yavusa ni mbatileka. Nitekinu aluvu, ayaw na bunivalu nitekinu aluvu. Kena kawa. Tuna nungu valilebu. Nungu valilebu. Valilebu rerepa kita unduwa mbaga ibiti. Sige ni nduwa dhuruma baka bitalia. Kwa ya weu sige ni kana baka bitalia. Au sige ni lago baka bitalia. Au sindole ngune angona baka bitalia. Bile tu lagoma na matopo wale marro ikina. Na nungu itopo baka banua. Au marro. Anda kwe tukuninga mebalilebu. Ndo lagoma na ngwani. Ndo mailosi. Yana ngwani matangali turanga. Ulagoma ikina. Isona bulangi, melakoma na nitu koro. Kia dha, nonratu, bulangi, so tala na yabusa, na bita tala na yabusa, yabusa na iraise, yabusa na ulubatu, kitu na kena ngwani, kitu nunda ulako na, ngwani mebalibu, kitu lebibuki, kitu na ngwani matangali ya, na yabusa ya. Au maroro ya na nungu itopo babanua, au maroro ya na nungu itutu, na nungu mbula. Rauna lubia ngu rau elewa, rau tikuiki. Rau sini elewa wala nga, rau maramalibu, mana vunua rau lako mekina. Roba samada ki roe seta. Ena matawa gali turanga ni vunibolu ulo kumikina. Kine mbale mbale usini maituko natiko mudhabuti ya utsianga udhabuta tiko. Nisandaronga tiko na sirilutu lao tiko. Na redi tiko ni ipalu sa edo tiko iburuburu ena ngao nangoo. Kenda menda yanra tiko. Kenda natamata lutu menda yanra. Maka kuni rawi kenda wale tunga sa adana bome kya sa bome kya sa sengo. Maybe tina lenga sa yadu tika maybe tina wanungo. Mboleke na nondambula na tamata nikalu. Mboleke na nondambula. Mbete na lotu na wanungo sa lotu wale ngani bangarai labo. Sa lotu mbisinisi labo. Na lotu sa mbisinisi. Mepaka kautamani labo. Maroki na talatala, maroki na tambadagadaka. Marokina lutwe selele webiti, marokina na New Methodist, marokina na Pentecostal Zabatale, kwenda kila. Erasa abutu ni au na italatala, rabaga lori binaka, rabaga four-wheel drive, mbeletana zaba, mbeletana ilabo. Ilabo isule na lutu. Sule mana matenitu na ilabo kina lutu. Saranga ibanganta kana kena italatala. Erasa ngani kilatiko, nakalu iraidatiko. Chisu ebogo tombo idu takia. Na tebele ni vima wilabo, ni vivisa wilabo. Waka misinari se taithi se daba, eniloma ni boli ni soro. Meleta ni sara idoko ya. Meleta na buno asa tiko kina na, no asa tiko kina na, na elonda, asa nonda kalu. Sa tiko kina na vika, endana panga marangeta, endana labeta dake, endana ngarava, endana worship taka. Garone babinaka ka kuni worship ta kana nomulutu talatala se dei na nomatiko nindua etiko zak ezake maybe koya anona kaluta langa koya okoya tamata langa batiki kandaru lebuna ngauna e kwanda sinian raboya enangai nonda walanga ni samunindawa enangai bagaya ngataki na buruburongo otianda ngai tini kedanga eni eli euna matangu bagaya londo rai Durunga ni dona bolu tu sareda ni usu tu ni kanilabo o sa tu bandua. Mbeleta sa pagata bulibi ona kaitu kuna pasi ni kalu. Kana kaza kabana turang e na bolu soro. Nangau nangasa ti bulu kene labo e sangarabi sa worship taki. Sa sin worship taki na kalu ngo na kalu ni e prama ni e saka na kalu ni chakopi. E na kaukoni a de chisu kwa sa mai mate pa loloma. Paka mandua taki mbedi kasiviti lau vako lau sua, lau zoka, kakenga roni tuku na mepaka zazani kine ndo na tamate, zaka wiko ya. Mbale tiko batike yao, kena ndoro matabu wale, kena po nondoro ponua. Seo kai Uzbiti, seo kai Australia, seo kai New Zealand, seo kai Amerika, seo kai Vitali. Mbale tichisu, saa sauma wati, nandinao kwa se ndonu me sauma. Kene mbale mbale, ndalotu baka binaka, ndalotu baka yalo, ndalomana tiko nakalu. Kendo na mbilo ya ngona, sendo na mbilo dhaba. Lomana tiko na kalonu. Na elomu. Na elotamu ni kalu wa itiko batike hiko. Sa lako chisu, sa tunako. Auna lako wanga italama indua, metia utiko batike hike mundu. Mendo kwa na kaya elotambia, kwa sanda utengi zake kenda tiko na mata ni kalu. Ninda duruma na nrenre, ninda tobi mate, ni mosi na nanda matabu bale, lala na tukwa bate, lala na fridge. Na elotambu. Ninda utarana mata ni kalu. Merani masuti kenda ka kauti kenda wana kalu mata bwalika na mata bwalika mendo manda mai kana sudu mendo manda mai kana manrai mendo manda mai kana na to turudur na wani sa sini so mitiko ratu sa sini bwa uniform na wani ya na kai za kapana yalo tambuni kalu yani so mitike chisu kwa sa bwala kati kenda zake metuna chisu kwa ngai talama ina bwala kati kemundo zake mebiau Naka kato mananga wane sabwe ruwa sanga bulu ke lima na miniti, me ruwa naka loko. Napaka lili ngao sana tatau, abida ngana seri, sana mai tatau tiko, wane sana waraka me lako maina Gloria ena Italian program. Tutu manda wikenda na seri, seri taraba, turanga kin marama, nda lako talamanda, ena mixed Fijian sa watangita tiko, zil gospel, yo kalibari. Kalibari sa thaka wati kethikina.